kami pasak pa niya ka bolagi. Mas mo, niya tukog ko unyo ni si pasak belaw ni no maso. Ano na niya ang luwak motor ko pa eh.